0: te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم من يوننتي بي نغالين ديلو ناتو با خمناخ جيكو يي موغي سي نيوم مونيكو ياو يوننتي بي بو فكنتيني جيجين ньоญو جوغي نانو ماك داوي سي ييفير ييو نييو دي جايانتي اك ياو نانو جايانتي اك ياو ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bëggul bokalé ci goor bëgg ko ci jigéen waaw jigéen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñoo gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawalé waaw jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor so ñewé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaxlé waaw dañ ci gis jébarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa doom sangam sheytaané ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci ték dé waaw su ko défé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarakallah da nga gisanelu lu ne dang ci dug waaw yalla bugul bokale ben yoon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokalenga wa motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokalé nit ki dañ ko def te duko yeb wa ashirk asghar min dabibin naml mu melni nak yalla mo xam nit ki mo xam li ci nit ki gis nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara waaw yonent bi neena ma nadima man istikhara waaw daf ne ma khaba man istikhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma khaba du soy mukk man istikhara ki tanu lo yalla waaw mune itam man neena ma nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanu lo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale te charte yi nga xamanteni yalla nangu won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokale la yushrikna billahi shay'a bi mo lay wonne bokale buñ ca laal dara lu ko niru buñ ko sax jégué deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc jigen ji na manu be ci dépense na nga manu be ci sa dépense parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujj ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujj ci yu mag yi su ko défé ciacc gi moom da ngay fexe ba tabarkallah la la kenn dul laaj sax yow na nga considéré ne loolu ab ciacc la waaw benn waay toog na ci benn bitigu naar mbub ma nag di jàpp ay band ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ci mbub ma ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñëw ba ci naar bi ni quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbub la taxoon bi ma toogee ci saako bi xam nga kooku teet na mu ngi commencé ci yu ndaw yi te itam dañ ni bu bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi waaw tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat mooy tandiku di xaqataay ñu lay dégg mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dégg nga di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar waaw mooy tandiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêché ñi nga dëkkal donte alxuraan la donte alxuraan la wàññi ko ba mu yem ci sa dégg ndax amaana koo xam ne mu ngay nelaw te boo ko dérangé mën na caa lor te xëy na rus na la mënulu ko wax yu ndaw yooyu nag boo ko xeebul ci ngay dem rek ba boo àggul ci wa innaka la ala xuluqin adim itam ah da nga am boo as lëf ci jikko loo xamante ni yàlla dana la ko nawe moo tax kon gannaaw ba mu leen moytandikuloo bokkaale lam ca teg moo di ab càcc laa yës rek na nee na itam wala yës nii na bu ñu moy mu ne itam wala yaqtul na awlaadahun na waaw nee na itam bu ñu amee doom itam ragal dépense bu mu tax nee na ñu rey ko comme ni ko arab yi daan defe xam nga yàlla wàllu mooy jigéen di ci jiital teg ci góor moo tax mu ne adzaniyatu wadzani wàllu càcc mu jiital ci góor teg ci jigéen ndax dañ ne saa ci góor a koy def góor moo am fitu bàyyi bañ suuf sedd tabarkàlla mu armé wu di dajji bitik ku ko góor a ko ñeme niw na lu ko jigéen defe wante itam mooy gi li tax mu bëri ci dëkk bi jigéen ñi la waaw ndax jigéen joo xam ne bu toogee xaweeku ay cëram di feeñ kooku mën na provoqué musiba bu rëy ci pinc rawatina nag ñi nga xamante ni waxuma toog xaweeku waaye bu fekkente ni tabarkàlla seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn wàllu dégg nga mètre ak genn wàll ci biti la nekk waaw genn wàllu mètre ga rek la ñu suturaal la ca des yëpp dégg nga mu ngi ne fàng ci biti te jigéen moom tabarakàlla yàlla ne nisaukum xarsun lakum fa atu xarsukum anna chitum jigéen ñi seen tool leen waaw bànneexu leen fu ngeen ci fu mu leen ca soobe kon nga xam ne seegam yàlla mooy yemale kaddu jigéen ne ko del suufeel sa kaddu ba ci julli yàlla ne ko sama kaddu ngay jàng alxuraan ngay jàng waaye na nga ko wax ndànk ngir fiir rek ci jigéen waaw sa kaddu sax yàlla fiir ci léegi nag ah jigéen ñi di way di génnee kaset tabarkàlla ah ñii di génne ay kilib ah kilib ya nag tabarkàlla nu mu gën a ñaawee ñu ngi koy fësal ci télévision bi te dëkk bi ay kilifa nekk fi ah kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diine daf leen ñorul wala daal moom daal léeg-léeg da ngay jaaxle te télévision bi itam école la parce que ci la suñu doom yi di jàngi kon nag suñu mënta noppiloo jigéen ñi itam ah am na loo xamante ni mën naa ñàkk parce que itam réew mi julit ñi fi ëpp te bu fekkente ni itam julit ñi ñooy majorité war nañu mën a waxtaane yenn yi nag tabarakallahu ndax ni ñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñëk dañoo ñaan soga commencé kon tabarakallahu amna yo xamni ni ñu gor gorlo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci lu suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ni nañu sutural seeni awra nañu am kersa buñu dé dox nañu dam seeni bëtt waw nañu am kilifu nañu am kilifu ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wajur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen mindef la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy mune itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom legi nak ray ga arab yi daan def amatu da ngay nekub jeek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé te bobu ñewugulo xana xamulo ni yow way juri magulo sa dom fi rek nga ko magi ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ndikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom len fo won ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jur donte tabarkal ndey ji la jur la magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas waaw dum len bindé ba nopi mu ne len lekante len ruh yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarkal bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekon fu di dund yalla dogal ne dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yow yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yoko wodde deng tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonent bi neena imra'atun waludun ahabbu ila allah min imra'atin hasna ala tulidu yonent bi neena jigen bi jur neena donte ñaaw na ni buki neena mo gën fuuf jong ma ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëkk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du ca yegg nga gas bu mu xóot nga suul ko ndax ragal dépense yàlla nee na loolu na dog parce que bindu leen leen man maa leen bind loolu na dog parce que wërsëgulen leen man yàlla maa leen di wërsëgal waaw comme man yàlla maa leen di wërsëgal maa leen bind kon nag loolu na dog légui nak kenn defatul lolou parce que kuko def ñu tejj la
1: waaw
0: kuko def ñu tejj la ndax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama ne luñu wara hormal protéger ko ci côté yépp lolou taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def ko ñu tejj la waye defatuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkallah ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkallah yaangi ci ak moy bu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw fele ci Égypte dafa am ben jigen bu nga xamne da dan jël ay pilule pour baña am dom rek diko def ba ben bis rek mu jekki sentir que ni umbuna waaw sentir que ni umbuna yalla dogal umb bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom jiddi juddu mu ngi ngeubalé pelil yu bari ci loxo bopam waaw xalé bi ci bopam mo ngeubalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko wonné ko pelil umbu bu mu yaq dafa fekk né yaquga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won né ko man nak pelil manuluma dara mako mënal dara motax pelil yépp ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lolou dang ciy deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemiñ ko yalla xar def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemiñ jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu nafsani dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier ke fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor meun na ci bawo meun na planifier ndax digeunte njur ñaari at la waaw wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni ay Bakar bu reeyangi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tubarkallah indi ay théorie ba nga fokk ne tubarkallah bo amé dom yu bari tarde nga muni tam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen bir sey itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigéne ko gëna mën ci xaan ci sa bir sey ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul Bakar bu reey ngi ci waaw Bakar bu reey xam nga yonent bi neena goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji durumako ha yalla nek deug bu dul deug de togona Bakar bu reey togona Bakar bu reey waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofi ci nga momale ko sa jëkkeur te sa jëkkeur juruko sa jëkkeur di daw di ñaq di ko jox muy lek muy ñaq di ko jox muy wod muy ñaq di ko jox muy faju mu ñaq tabaxal ko mu dëkk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul lel na wursugu jambour ku ko mom Bakar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waw na nga fagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen nonu ne jigen ñi jaayante ak yonent bi ci charte yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok medinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yaronte bi delu ci na medina ba mu toge ba dal neena amna benn way bu joge mak bokon ci julit ni ñu doye dal ca mak daldi dawe fofu joge mak waju ñu koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geet taqif ak yel lan won ci quraish neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñëwé ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko dénga bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay chart yu ñu d'accord kon nak li xew tay génn ñu wëlëre dégo li xew jaaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir mak la joge dafa daw wa mak ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yeneen ci bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yeneen ci bi lu tax nga may delo nit ñoo xamne samay non leen te suma delo ci ñoom ñu fitnal ma yenen ci bi ne ko gor ca wax ci loolu lañu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba ag ci ben barab bu ñu wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem toog nak lekk seen tandarma ba naan seenu ndox Abu Basir di wax ak ñoom da di wax kenn ci ñoom ni ko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayyida ni ko ginn ci yalla ne diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jasi ji de jasi ju bax la yow sa jasi ji de ku fa maniru jasi ju ñaaw te deugar te bax fu ñu ko liggeey wax ko ñi waxtaan neena waji daldi bocc jasi ji ginné ko ci mbaram daldi tek diko won ni jasi ji degeure ak ni mu ñewé mu daldi koy xol ni ko wallahi innahu la jayyid mo waji ne ko laqad jarabtu bihi thumma jarabtu ne ko nak jasi ji nattuat ko mais xamna ni dal lu mu teggo rek lola dok yasi gi ñaw la ci deugar Abu Basir da di koy nax ne ko arini anguru ilayji mu ne ko abal ma ma xol ko neena waji da di koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir da di yekati jasi ji door ko waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet neena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu daldi daw rek fex wuti medina nak jeng ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñu ñewé dugg ci ci jakk ji niko yonentibi gisé muy daw mu ne ci de dafa jax rek xana ci de daf mu niru ku ci mu daw nak ba ak ci kanamu yonentibi taxaw di xexat yonentibi niko lu xew mu ne ko kama andalon la no ray mu ne ko kuko ray mu ne ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonentibi daadi top japp njamura jek jek Abu Basir ne teul ak di mu ñu ne ko ya nabi Allah mu ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay yegal ni yow sa jaan wacc na ndax bama dawé makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew dima jël fi yow fecc wu lo wëlëré ndax bañuma lajé né na déllu makka déllo nga ma lén man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma lén ray waye yow say jaan wacc na fecc wu wëlëré moom kenn xamé wu lako sax wëlëré dëgg dëgër na tabarakallah yonent bi djinjju ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek ni ki kat ben nit la waye mën na tal xaré Abou Basir da di gis ni bu togué yonent bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindon ci sahifa ba yonent bi tabarakallah dal di tok Abou Basir dal di daw mom da nga ndug Allah ba nangou wuta tok Medina na xamne ni bu fa toge bu yefere ñewé rek mu delo wat yonenti bi mu delo wat Abou Basir fofu nak la Abou Basir dal di recci dugg ci Allah Medina bi nak dal di nekk ab adukal bi waye nak adukal bi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur yefere waaw Abou Basir nek agresseur bo xamni fu mu fekk ak julit dako fa waye fu mu fekk yefere bu joge makka nak takale bopam ak bat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di car caravane yi nga xamni ñoy joge deng siri di jindi marchandise ku mu ci jekk rek ray la bo de yefere waye bo de julit nak mu bayyi la te bobu yefere ñoo daan joge fofu di def rihlata shitaa'i wa sayf nena fofu ci Allah ba mu nek mom Abou Basir ndeke mustada'afuni nga xamne ñoo nek makka te yefir yi sonal len ku fi recce rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abou Basir dal di andak mom dal di rallier ak mom deng buñu mujju nak ñom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am seen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa bat ñom kay demotuñ ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonent bi ndikon ko dello momitam reccena makka ñew fekk ci Abou Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa mak ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu len ngir reer ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonent bi delegation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teuraloon charte ni ku jugee ci ñun ñew si ci yow nang ko delloo si charte boobu bàyyi nanu ko léegi képp koo xam ni gëm na la jóge màkka ñëw nang ko téye te itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gii nga xamante ni fii la nekkoon yu leen daan fitnaal ñu jóge fi daw ñëw nga génnee leen ñu nekk ci diggante màkka ak medina di ñu fitnaal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen njekk ñu bàyyi li ñuy def te ñëw toog medina toog ak yow nga gis ne buñ ne waxi mag du fanaan àlla buñ ne waxi mag du fanaan àlla mag boobu moo di yonent bi waaw léeg-léeg sax nga magum cee doo mën naa wax mu fanaan àlla waaye yonent bi comme yàlla nee na la yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa yonent bi du wax ci bànneex du wax ci bakkan lu mu wax dëgg la kooku waxam du fanaan àll moo tax la mu dàkkooroon yàlla te Omar ibn al-Khattab mer ca yàlla sagal na ko ci te moo di charte boobu waa makka mujj lanu ko nangu ci force kon tabarakallahu mbokk yi mel na ni ñu ngi ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon duñu def rek lu dul yemale foofu waxtaan wi

wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñuy tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo ak suñuy non bi yonent bi degge wax bobu nga xamni ibnu al aqwa wax nako mu dal di koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yeureum wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka lila de ci dundu baretul deke bobu yonent bi de junjune ibnu al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waaw ba ko ngana la raye julit nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yu mako ray ndax martyr la wala du martyr waaw ci biir xare bi dal ñaan di doon door jaasi ji rek far jaaseen wëlbëtiku nag ray ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnu al aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salama tubnu amr ibnu al aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martyr la shahid la moo tax yonent bi moo ko jullee tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnu al aqwa moomu ne martyr la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illallah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuux ca kaw yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum la tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tad'una samian qariba yonent bi ne leen def leen nank yàlla mi ngeen di woo du ko tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom tëxul mu ngi fi kay jarul xaaju jarul xaaju yenn yuuxu yi ñàkk teggin la waaw ndax nit bu la jege nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi ci seen biir demul sànn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu junju la buy wane ne soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkàlla di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsi ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan

ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sidna abou bakri na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yentibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore ci madina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit yep nak ñi dëkk madina ñi dëkk ci li dënd ak madina té modi dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñëw fas yene wori ci madinatul munawwar gënaaw ci gi gënaaw ba nga xamé ni yonenti bi diiso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin as-siddiq radiyallahu anhu waxe ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayna abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba makka ba tabarakallahu ñi fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as-siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax zaamu annaka sahir wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ne ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit kudul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaru ci yoon sidna omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko massa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko massa def rek ño doon reñu ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi luqinen seen beut ñi tejnen len ci kasso xifa xifal len bañu de jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len éthiopie waaw pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow te dañu ñu dila fuglu fuñu la jekko rek yaq la kon nak giñ na ci yalla man umar ibn al khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopi kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu ababakrin ne ko yow dal dag may nirok sayyiduna ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax umar ibn al khattab ne ko yow dag may niro ko sayyiduna nuh alayhi salam muniko ku deugur la won

yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessa lay nek neena noppem itam di jam ci penci mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamono wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu telaminam mu metti lol mu telaminam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

yene modi farat biñjëk ba ca top itam di rag manam di frotté ciiri di ko rag néna lolu itam farata la soko bayé niki ki nga xamné dafa tijiro bi ne bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ko jappé nonu amul won japp ndax bayyi nga farata ndax rag bi farata la néna nitum japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja delu ci da ngay sosat japp la ndax lu tax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawr amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay sosat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñitt yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxass say loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxass say tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi jenne ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox ma di jenne ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di jenne ca la nga xamanteni tabarakallah e nekon na ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay tax bakana ni ko ndox mi di genné salté bi nu ko raw la ñapp la ay bakaram di genné yonent bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme ni ko yalla diglé néna bëpp ñaawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam néna da fay genn and ak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn and ak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ne itam bu fekkanteni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndox ma mu ne ko itam e soora xasse say tank neena ba ci sa dojjo comme ni ko yalla diglé neena itam bepp bakkar bo defon way la muy ñaawteef bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñapp ma dana ko dingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel ja neena daldi jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakkar ni ci bakkar ba melni nako ndeyam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna ñapp li yonenti bi diglé ak ñun nga def ko namu waré néna set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonenti sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonenti yalla bi mune modi
toy xep ci ñap ci jamono yi sedd neena bu seddé bu nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mune yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloko lolu yenen ci bu moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti dara jey yi neena modi toy xip ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakka dana ci yëkëti itam say daraja yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraja neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci ciatelie ba itam sa xel ni mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ci tok di mu ñu ndiku de ginaaw bu mu julle muy mu ñu ndiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dañ ci far bakkar dañ ci yëkëti ay daraja ñu ni jëlé ni ci abdallah ibn salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp toje rek ñu yeesalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ñi biir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassu jigen ni luy toj jappam da fay yom waaw wa boko gi sa japp di yank ak yow ci dey goor da ngay sori jigen ni mune nak bu fekke ko xamné jappam da fa toj mu yeesalat te sori jigen ni du jaxassu ñom ci keur yi neena itam te fagul wërseuk bu haram ludul ba lamuy def mu ngi am wërseuk wu lew donte tuti na neena yag yag yalla dana ko bekké wursugo aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni tepp ko xamni su njappam toje mu yeesalat ci safi denga te du jaxaso jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursug dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلن انت ابي هريرة رضي الله عنه موخني يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمني فنانونا لاب ونام دانا فنانو نجاب نينا يري ينغا صلي اتم لاب نينا يالا دانا يبل چه ملا اول اعلى ملاك موغا خمني موي نيو سانغوك يو مبالان مولاب موغا سانغو نيكا جيو چبير چانغالي نينا جلنانا اليال خمغ لومي وخ دفنان اللهم يغفر لعبدك يلا يلا نجي جيجل سجامبي فنانونا اللاب سانغونا ملان مولاب نيني يتم تبقى دي وقت دنو تدو سطور دينغ وانت بقى وقت يتم دفنان يلا في إنه بات طاهرا لتخنق مبقى جيجل كو نلاخ دفا فنانو أكلاب يني جلين انت ثوبان مجلت يونتي صلى الله عليه وسلم yonenti bi di wax ak sahaba yi ne len djup len la ngeen xamne jef yeb di ci gën modi julli moni itam julli du meuna wër ludul ci lapp ludul ci ñap muni kon nak yap lolu ci julli rek la yey muni kon nak kep ko xamni sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak lapp neena su guddigi yeb nga fanano ko njap neena ak lab neena kep ku def lolou mu di sak mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolou dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waw
amul benn itam lu yalla bindu lu la meuna gañ ndax da ngay nekk ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddi ak becc neena ngay nekk ci kira yu yalla guddi ak becc neena su lekke sax wala mu naan neena ñam wowo nga lekk ci jamono yu lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yu ñap neena ndox mak ñam wa ñolay jéggulul yalla fek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo ngi may sabbal ndima jamm kon nga xamné ñam bi ngay lekk mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngoy lekk yaangi ak njapp néna ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ci sa biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal njapp di njapp ba paré du japp ba paré njapp la tej nga jappat yéssal njapp mo di né sa njapp tojul wayé nga jappat ci ko njapp mi bari na mak ñinga xamné dañu ñu jog di japp fekk seen japp tojul waye nak dañuy dabbu ngeenelu yeesal japp japp ci ko japp ndax japp li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yaron ci bi neena kep ko xamné japp na ci ko japp yalla dañu ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna julli na fajar bis bimu julle ba sulmal mu daldi gestu ya ana bilal ñene ko bilal ngi ni yaronte bi né bilal hadithni bi arja amali amiltaku fil islam yonentu gi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jojul yàlla nangu yonentu gi ne ko ndax dégg naa nee na say dàll nee na dégg naa say ñaari dàll di yëngatu ci sama kanam ci aljanna loolu maa ko dégg ak sama nopp bilal ne ko sang bi man day jëfuma benn jëf boo xam ne am naa ca yaakaar ne yàlla nangu na ko lu dul ne muusuma jàpp benn njàpp ci guddi gi wala ci bëccëg bi lu dul ba julli naa ñaari rakka ci njàpp la nee na te itam la ma cay julli ci ay naafi la duma ko konte sax damay def ba sama kemtulaay kàttan fa ma sonnee rek ma bàyyi kon nga gis ni ci ngeene loolu la bilal ami yonent bi wax ko ndax ci beneen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila aljanna ci loo ma jiito aljana yow bilal ban ngeeneel nga am ba tax nga jiituma aljana ndax maa dégg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko li ma ko maytu dara lu dul ne ñaari rakka yoo xam ni wala boog fu ma jàppee dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yooyu ngay julli nag du njàpp lu ne bu fekkente ni la nga jàpp ci waxtu woo xamante ni waxtu wa daganu la naafila itam doo ko julli waaye li mu ci jublu rek mooy waxtu yi nga xam ne dagan naa naafila kon nga gis ni sayidina bilal am na ngeneen lu rëy wante itam jiitu ga nag du jiituk xaqiqi misaal la rek mu yàlla joxe wane ne njàpp am na solo loolu day wane ni kon njàppkat yi ñiy njàpp di julli ñaari rakka ca gannaaw njàpp la wax na ne ñooñu kenn du leen jiitu àjjana waaw ci ñuy jiitu ci àjjana daal ci la ñuy bopp loolu rek lu wun nga mu mel ni tabaarakallahu kon mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu ci madinatul munawara foofu mu toog ak sahaaba ya mu ngi leen daan jàngal
jang mom solo ci ñap ak soti bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari rakka ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari rakka togn nama mune kep ko japp ba pare julli ñaari rakka te ñaanuma togn nama mune itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn nako kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi ni nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokk yi lolu lañ leen indi lon tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te ni ko rafetlu